se amu amu fray no me se mo boss e me the number bi betu bia na ma fray me na me ni mo di nkomo eti no number obeti me ya fray me no ba cho nya abute na fetch road ya na fa na ye ma me number no e 0243 400 2643 0243 8400 2643 I'm in Damasi.